0: ma dër-dër. Man leen rek moo ma intéressé. Salaamaaleykum. Mooy sa xol bi nga xam ne nangul na. Ah voilà. Man yàlla bi ma leen digalee ne leen tabaski leen, sa xol nangu na, sa xol d'accord na, sa xol bëgg na ko. Bu noppi wut nga am xar lewetal baat ba, te man yàlla rek rek maa tax waaw mu nekk ak jaamu yàlla. Voilà kon bokk man daal ragal yàlla gi ñu nekk ci sa dënn bi ba tax su ma la digalee dara rek, su fekkee ni mën nga ko doo ko bañ a def waaw, ndax yaa ngi ragal sama digganteeg yow yàqu waaw. Voilà loolu loolu lay seet. Moo tax tabaski dafa am solo. Am na sax temps danay wax ni xar mi ngay tabaskee moom ngay war pour jéggi si raat. Am nañu wax loolu waaye dese naa am tegtal nag bu leer na ci waaw ci texte bu leer waaw. Waaye xar mi nga xam ne nii moom ngay defar di ko def na premièrement na nga ko yéene ngir sa borom rek waaw, jaamu yàlla rek comme ni ma ko waxee ci njëlbeen waaw, jéemal fexe mu nekk ak jaamu yàlla gu yàlla nangu. Bu ñu yàlla nangulee rek nga yàlla dafa mën a fay yàlla day fay poids wu xar mi, fay karawu xar mi, karaw nombre de karaw gi wallahi allahu akbar, fay deret di fay buti di da nga naan yépp yépp lépp xar mi rek yàlla da koy peese teg ko ci sa balance, ci sa balance jëf ju baax. Ma ne ah allah non yàlla yàlla daal moo baax, yàlla moo ñu bëgg rek. Di nga ne occasion bu mel noonu soo ko amee yàlla may la ko bul ko rate waaw, bul ko rate. Yàlla nag comme ni ko waxee xeebul yéemul waaw. Bien sûr xar mi mu bëgg ñu ko koy ñu koy def te moom tax, moom rek mu tax wax nañu nan la war a mel waaw. Bu mu ràbb bu mu ràgg noonu, bu mu nekk xale bu am ay lu yées juróom-ñetti at ak yooyu, bu mu ràgg bu mu waaw bu mu kiitoot ah na mat daal, bu mu am benn défaut waaw, même bu yemambaayee tam bu mu am benn défaut rek nga xam ni mat na tabaski waaw, bu bëjjan ba damm sa surtout damm ci saxukaay ba waaw, bu mu am léeg-léeg góom yoo xam ni ni voilà yu kenn xamul voilà genn nga bu ko kenn kët waaw ci na yem ndax si ba ci kii waxtaanu tànk yi ni waaw. Loolu daal mooy li nga xam ne ni yooyu ma la ci borom bi teg waaw. Ba noppi nag wooye fal ko lool daal na ne boo demee nag sax ba nga xam ne ni mënuloo am xar kuy wutal xar mu jigéen, bu fekkee ne amoo xar mu jigéen mu ne wutal bëy sax bëy waaw, wala ngeen cotisé jënd nag wala waaw wala jënd gileem waaw. Xam nga dafa am sew-sew bu ci nekk sax mooy parce que la wax ni yàlla bëy la njëkk a indi door a indi nag ak gileem loolu mooy wax ni ku mënut a xam nga ku mënut a am ku mënut a am bëy waaw nag problème dëgg la quoi. Moo tax nag ñu bi buntu nag ñu ay nit mën ko bokk waaw, yaay wala gileem ay nit mën ko bokk mu xaw a woyof. Bu demee nag ba loolu gën a téye jafe yàlla ne ne wàcc na la avant nga fi keroog ma ne am na kenn ci sëriñ si koo xam ne ni dafay faral di joxe ay xar ndeysaan benn waaye di dégg ko ñëw dëkk ak dëkk waaw dëkk ak dëkk ñëw waaw sëñ bi ah man kat dama xarum tabas amaguma xarum tabaski ah mon gars togal mën na am dara ñoo feñ waji tok tok demé dara feñul quoi señ bi nak wa légui señ bi fi comme de dara feñ ma yow yaangi joggé ba dekk sangam yow amo xaratam ci nga né mo de amo ko de señ bi la amo mune waw dencho dara dara dara dara loku mune jene mune defal lay deureum wa te te yakaroko fenn yakaroko fenn waji ne ko señ bi way du fenn fenn fenn fuma ko yakar mune ko way ko waji ko jogal dem way tabaski wacc na la way jogal dem way tabaski wacc na la way jogal dem way tabaski wacc na la da vu gis nga koku ni mu mune jangale señ bobu yalla yalla fay ko c'est tellement simple boko amul yakaroko munoko amoko yakaroko fe yalla neena wacc na la bu rap am leneen lo xamne ni sa dafa xawa neex xawa du xawa neex sa dafa neex moy ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu muy tabaski dafa wut ñaari xar ben bi mu yene ci dal ne sunu borom ki mang koy dafar pour jëfé ce ndigal li ñu joggé sunu mam ibrahima mang koy dundal man ak sama njabot yene dal di defar mu andi benen xar bi tek dal ne sunu borom xar mi nak mang ci yene kep ku nekk ci umma islam té amul xar allah yonent bi mo bax kep ku nekk ci dine l'islam té amul xar yonent neena sama xar mi mang ko ci yene walé mané kon ndëgëté est ce que nit sax du xër xër xër ci yonent bi sallam bay ñaan sax baña am xar ngir xarum yonent bi yobalé ko sallallahu alayhi wasallam parce que bobo mum kena amul sik sak ni yalla nangul nako wa ti avu kon ndëgëté yo tax yonent bi sallam mune ajaban li amril mu'min na mune am inna amruhu kulluhu lahu alqair yalla sallallahu alayhi wasallam neena man dama jaxale ci mbiru julit quoi ñu ah wa ya muhammad sallallahu alayhi wasallam lo jaxal mune me julit leppam yiw la wa lol nu meuna me mune deglu la bankal sa baram tay ji ab julit bu amé xéewal dal di né alhamdullilahi rabbil alamin lu ko yalla di defal gaay da na yalla de neena la in shakartum la zidanakum yalla neena su ngeen wat wat nani su ngeen sante wat nani dina len dolli ya mune ben ñaaral ba mune yalla waxat na ni inna allaha ma sabirin wa no yalla ko wax na len ni la in shakartum la zidanakum su ngeen sante ma dolli len wala mune wa yalla wax na ni yalla dafa bëgg sante kat ñi sante wa inna allaha yuhibbu shakirin yalla dafa bëgg ko xamni nit dafa sante day sante yalla wa lolu bëgg lolu du xewal ñu gaay ah waaw yalla bëgg la kay bu nopi mu dolli la say wa sante mu dolli la lolu kay xewal fa la mëna yam mune wa légi ñaarël bi bankal sa baram manam bu féké ni julit dafa am safaan dafa manam yalla da ko nattu mu ñak nangam wala mu nangam wala nattu yi rek ñu ñen xam ci alalam ci famiyam ci nangam ci lumku ci ligéyam lumku mëna nattu rek mu muñ wa gay na ko mu leen wa légui yalla lu mo ci muñ gay da na ah wallahuma sabirin yalla war na ne mu nga and ak muñ kat yi ha yalla wat na ni mi nga and ak muñ kat yi yalla wat na ni mi and ak muñ kat yi allahu akbar kon ndekete muñ muñ mu ngop mu ne len wa lolou tam neexul assalamu alaykum yalla ne wallahu ma sabirin kon yalla mu nga and ak yow lolou ñepp di wër mu ne lay kon ana julit fu mi perté ku gëm yalla fu mi perté mu ne bo amé xéewal sante yalla doliko bu nopi yalla daf koy bëgg bu amé safane muñ yalla nénam watna ni yow yow la andal ha way way ene tuné mo bëm xam nga nit ab julit li gëna reuy lu mu gëna mëna perte loku mëna xagn moy bakanam wa té ab julit soko né tép teul balé fatal wala nga cior jaasi mu sedd wa koku nek na shahid wa koku aljana mo koy téru wa bokku ni bal tép buy daanu aljana mo koy golu aljana mo koy golu blamu la su aljana mo koy golu li kon julit aja bandi am duñ mom am julit amul perte leppum xewal bo amé xewal muy xewal bo amé safane muñ yalla nako yow la andal nga jël bakanam moy li gëna reey logu mëna jël ci jël ci togn ko mu dem saf mu dem aljana direct amul lay amul layo amul tribunal waaw kon xam nga ni abdulit mom vraiment leppam xewal la kon dekkate tabaski jarul yanu ben yanu bi ba ñan ñi di ci méré sen nangam ay xarum ray mu de nga andil be kërëng kërëm be ha ma ngi ni wutelo ma xaru taw xo jarul yoy waaw soko amul rek wacc na la te bu la wacce yenen te bi saasam yo balé na la donc amul perte donc amul problème amul jafé jafé amul dara lepp xewal waaw ni boko gisé ni gisé ko ak jaamu yalla bañ ko gisé comme ay ndawal ak yoy rek ngañam ay ndawal ngam ba feur après di nan ay péri ay ken xam so gisé ni ak jaamu yalla rek vraiment day daldi woyef ba nopi day daldi neex day daldi tégué ci ray bi ba nopi yalla mën nañ ci nangul yalla nañ ci yalla nangul wa limay li ci gëna am solo dal moy li ci yalla wax comme yalla néna moñu ko digël waye néna soxlawuma ndawal soxlawuma dérèt lima soxla moy xam ndax sa dënd bi ragal yalla nga ci ndax man xar mi ngay jënd man rek dang koy def pour sama ndigal pour dundal sunna wa sunna mam ibrahima buñu fédali yonent bi fédali ko ndo nga ñew yow top ci ligne bobu pour am ngeerumu yalla parce que yonent bi lum la digal rek sallallahu alaihi wasallam diine lum la digal yalla lum la digal rek sa njariñ mo ci rek nga bëgg bañ sa digënté ak sa borom yaqku parce que ndax boku mëne bañ ko def na sa digënté ak sa borom mën na yaqku mu nga gëna sori sa borom ak bëgg aussi sa jégé sa borom bëgg la motax nga yegg ni yalla dafa moko diglé nga diko def waaw légui lolu ragal bi ngay ragal sa digënté ak borom bi yaqku ba tax nga xol lan lu bëgg nga def ko lu mu téré nga bañ ko def lolu moy ragal yalla ji nga xamné ni mom la yalla di xol mu melni dañ wa mais ragal yalla aga yalla joju ba legi lan lay jariñ julit ne day la subhanallah ragal yalla moy affaire bi ragal yalla moy lepp ñu ne samaratu taqwa acca kene dem ci alquran ñu set ragal yalla gogu nga xamni ni mom la yalla wax ni mom lay xol ci ñun ragal yalla bobu lan lañu mëna jural ya mune waaw sunu borom neena asbillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa man yattaqillaha waaw deg lu bax rek ñi ngi ci meññentum ragal yalla meñ ragal garabu ragal yalla limuy jur ñena wa man yattaqillaha ku ragal yalla ñena yaji allahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib burne na képp ku ragal yàlla nee na xat-xat boo nekk ma génne la ci ma ne ah waay loolu la liggéey di wër waay xat-xat boo nekk yàlla génne la ci looy wut leneen lu du lool wa yarzuqu min haythu la yahtasib yàlla nee na dinaa la wërsëgal foo xam ni fooge woo ko yàlla nu ne lay ñëwee soo ragalee yàlla yàlla nee na dama lay wërsëgal ba di la wërsëgal foo xam ne ni yow mosoo ko foog waaw nu ne lay ñëwee fu ne lay ñëwee ma ne ah gaay kay boo gisee gaay xëy suba tel gi song bureau yi ñuy song marché ba ñuy song bitik ba ñuy song nangam ba ñuy sonn menuisier ba yooyu yëpp pour wut lu ñu am rek la pour am wërsëg yàlla nee na soo ragalee yàlla dama lay wërsëgal di ba di la wërsëgal foo xam ne ni yow mosoo ko foog ba na jafe-jafe boo nekk ma génn la ci ah waay lii neex na de xanaa bu yemoon si sax neex yàlla nee na baaguma leen de mu ne mu ne wa man yattaqillaha mu ne na yukaffir anhu sayiatihi wa yuazim lahu ajra allahu akbar yàlla nee na képp ku xam ragal nga yàlla yàlla nee na ñaaw téef boo mos a def dama koy effacé bu ñu dawal sa film yow ma xiyaam sa film yu ñaaw yëpp dama koy effacé mu ne ah waay ragal yàlla baax na sama maas gii di ak sunu am na film yoo xam ne ni sëñ bi bu di waaj a waxoon mu ne ah waay yow ma xiyaam dañuy dawal ñëpp di xool waaw ci cër yëpp dañuy wax cër bu nekk day wax lu mu defoon waaw loxo bi ne maa jëloon nangam tànk bi ne ah maa demoon tànk pay mi sax day wax ne ah yow ko yaa ma jëfandiku woon noonu te kii du woon sa soxna bi ngay te kii du woon sa borom kër yaa nga doon jëfandikoo yaa ngi ma doon jëfandikoo ci lu haram yàlla yaa subhanallah yow foofu nga gis kuy xuloo ak ay cëram allahu man ngay weer ci waaw man kay yàlla mi nga xam ne nii mooy wax loo ku ko neex yàlla moo ñu wax loo tey ah waa ji mu ne ah ah loolu lay demee waa mu ne lu ne de mën naa wax lu ne mën naa wax ma am jàmm waaye pay mi bu waxee rek xay xam mu ne ko ah kon xam nga li ngay def voilà moo tax affaire yàlla dafa xaw dangereux waaw affaire yàlla dafa xaw dangereux léegi nag mu ne bu fekkee ne ginnaaw gi tuub nga ragal yàlla ragal yàlla nag mooy lan mooy balaa ngay teg sa tànk fu mu doon nga xool ndax fii lu yàlla gërëm la wala gërëmu ko waaw loolu nga doo koy def ragal yàlla mooy nga ragal sa digganteeg sa borom yàqu ngay sàmm sa digganteeg sa borom ba nga xam ne ni da ngay bañ mu yàqu loolu ni nga koy sàmmee nag mooy loo yëg ni yàlla bëgg na ko nga def ci sa këm kattan waaw loo xam ne yàlla bugg ko nga daw ba sa talon yi di dal ci sa ndong gi waaw ah yàlla daa ne waaw kii daal wax dëgg yàlla ragal na sama digganteeg moom yàqu voilà kon xaaral ana yu ñaaw yi mu doon def yu kaffir anhu sayiatihi waaw yàlla nee na day jël sa film yu ñaaw yëpp effacé ko ma ne ah waay loolu de yàlla nañ ko yàlla defal waay effacé film yu ñaaw yëpp mu ne ah mu ne waaw ba noppi wa yuazim lahu ajra waaw yàlla nee na nag damay yokk sa wërsëg yokk sa xéewal yokk sa teranga yokk sa garaat waaw yokk sa li ma lay fay sa salaire bi ma lay fay dama koy yokk ma ne waaw mais ragal yàlla dekk te ragal yàlla kay mooy solution bi ah ku ragal yàlla di ko bàyyi xel yàlla nee na sa ñaaw yu kaffir anhu sayiatihi day effacé say ñaawteef yëpp kenn du ko gis yow ma xiyaam sa film moom waaw kenn du gis lu ñaaw lu yu rafet rek lay gën ba noppi day yokk sa alal yokk sa martaba lim la doon fay sa salaire bi mu la rafay da koy yokk ñu ne ah wa ragal yàlla de xanaa bu yemoon foofu rek neex ñu ne yàlla nee na baawaguma leen de ragal yàlla yàlla nee na wa man yattaqillaha naam yajal lahu min amrihi yusra allahu akbar ma ne ah waay bii de waay yàlla nañu yàlla mais ragal yàlla suñu borom nee na képp ku ragal yàlla mu ne naa mu ne ay mbirum dama ciy def ak jàppandi waaw dama koy jàppandalal way way way ragal yalla baxna de wa yalla neena ku ragal yalla manam kep ko xamni ni lo xamni xam nga ni yalla bëgg ko ku lako def lo ak ku lo ray moy lepp lo xamni yalla dafa da ko bëgg ku lako bëgg xagn mo ku lo ray moy donc ci taxaw way lu mu téré nga daw ba yalla neena ce mbir yep la yombal ha ce mbir yep la yombal mané ah way gay né bëgg lu yomb amna fu mu baxé dé ku yalla yombal sey mbir loy def rek yalla jappandal ko mais loolu la nit ñi di wër ndekete kon ragal yalla voilà de li lepp ci nek ragal yalla moy mbir mi bunapi yalla waxa fene mo ne law anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alayhim barakatun minas samaa'i wal ard yeen wa rew mi manam yeen wa dekk bi yeen wa village bi yeen wa keur gi manam bu fekke ne ragal yalla duguna ci sen xol yalla neena damay ubbi barke damay ubbi barke yi ci asaman ak ci souf yep ñu dajé ah way mané waaw légui kay dékété kon am réew wala ab dëkk wala ak kër bu ñu ndolé wala ñu son wala ñu waaw wala mu tar wala mu met nañ xolal seen bop ah bu ñu ragal yalla yalla neen dama ubbi barké asaman yéegi soufi waaw kon réew mu bu ndolé wala mu ñak wala mu tar nañ xolat né ragal yalla mo mo fa mag ndax yalla du waxantu law anna ahla alqura amanu wa taqaw la fatahna alayhim barakatun min as-samaa kon mbok yi ragal yalla dal muno ko def nak te xamoko aw muno def ragal yalla tam inna ma yashallah min ibadi al-ulama la yalla wax yalla neena ki gëna ragal yalla ci doomi adamay moy ki gëna xam dara ci yalla parce que lo xamul muno ko ragal quoi ligui dandi gayne ga dafa dugg ci village ba ben liir di yott di ram ko wuti gayne gi liir bi di ram wuti gayne gi taxaw diko xol rek mais yaaje bu mu genee nemi xol gis liir ba di ram wuti gayne gi yaaji dafa xam waw kon xam gayne gi nak wala ke moma xam wa ke moma xam yow mi di ramout ci ma yow lire bi di ramout ci ma xamoma waye ke moma xam motay yalla aussi bo ci xamul dara doko meuna ragal motax mu ne ñi ep ñi ragal yalla di ep ragal yalla ci doomi adamay mu ne ñoñu moy ñi gëna xam xam nak mom jang rek yalla bo xamul mu nu ko ragal kon xamna ni meun nañu tek fofu baram ñu ubbi telephone inshallah bu fekke ni amna ko xamni ni liñuy wax dafa déssé lèr ci mom wala ko xamni am nga lo ci bëgga yok wala dal am nga no gissé émission bi wala lolu mom meun nga ci woté ci 88 628 73 46 hein? Voilà 88 628 73 46 voilà. Ngok haaw kon ngok ragal yalla moy solution bi bismillah
1: assalamu alaykum
0: aleykum salaam wa rahmatullah
1: yaw taz
0: waaw mbok
1: si la ñu lay ziar bu baax way
0: mbay yang ci jam serigne ndjay
1: wa ndongal oumar ndiale fi ci croisement roso
0: waaw sama ni ndjay
1: wa kay si la
0: ni ndjay ma ngi lay ziar
1: ñu delo ziar bu baax di la wax juma mubarak
0: ah juma mubarak alhamdullah
1: wa diko ñaanal toute la ouma islamique ma sha Allah
0: wa ouma bi jar na ñaanal de amin
1: wallahi ndaysan di rafa lor waxtaan dama tina solo rek
0: waaw mu ngok sante yalla
1: wa deug yalla yaangi waxtani actualité
0: waaw waaw waaw waaw waaw
1: ndaysaan yenente bi moo baax
0: àll su bokkoy wax sax yow moom lee nga baax
1: kenn du moom ndaysaan xoolaat rek ñaari xaal yi mu rey ak benn bi li mu ci yéene macha allah
0: waaw mu yéene benn bi ne sama uma fii ba yow ma xiyaam ku ci amul tabaski rek yóbbaale naa la
1: wallaay ndig sañ si la
0: ku ci amul tabaski rek yóbbaale naa la
1: wallaay ndig sañ si la yàlla suñu borom daal ak sayidina Ahmed sallallahu alayhi wa sallam ah deseelutuñu

mbokam dañ ko ni ya maryama ana laki hadha maryamu fujili li yow nak ya nga wadjal tabaski yow nga ngebol gu jigen li ni sol lu cher la way lijeenti wuloko kini andal ku doy war la way lijeenti wuloko yow dal am nga tranquillité lele mu jeki jeki yone la dara sa portable lele mu jeki jeki ne la papa jappal ci li te do ko laaj di fan nga ko jele te yaangi son ngi tabaski tek day djup bala nga ni nam dang fay nek ibrahima lol lako yalla santone rendil sa dom ji ñun yalla waxu ñu rendil njabot ki daf ñu ne nañ leen yar ci diine daf ñu ne nañ leen yar ci diine ay yow so deme ba sa dom bu de muru nga nan ko da nga ay gaf sa morom yep ngi tassen ci wi sen mor sa morom yep ngi nangam sa morom yep ngi nangam lele nga gis ben xale bu jigen bu yalla def leer ci xolam mu nek kërëm di jaamu yalla ay wëjurum fitnal ko ci diko saboter diko kekanto diko clash te yaay mom nga xamanteni mo koy xass ba mu diko soufel ba liko tiof yaay mi ngi wajal tabaski gi te kër gi nga xamanteni ño waral tabaski soxna su bax mo fa nekkon sina ibrahima soxna yu bax lako yalla tanalon ñu deggon digal def len ñu def bayi len ñu bayi tok len ñu tok nopi len ñu nopi yow soxna si nga xamanteni ya nga wajal tabaski nek ci digënté soblé digënté xatum boy la ka yap digënté ay nurolé digënté ay nangam sangam bala nga egg fofu fan nga toll ci jaamu yalla gi waaw ñu awofal ñi ngi ni da ngay dégg ñu né fami falen dëkk sangam lañuy tabaské en fami bu ndémé jigen dañuy nurolé nurolé gi baxna dé wayé bi ngeen bala ngeen nurolé est ce bi ngeen xey ju li ngeen fajar bi tisbar jotté est ce bayi ngeen yap yi bayi facebook raxas bek laxasi dem julli ji bi takusan jotté est ce bayi ngeen xalwa gi ngeen saaf ngeen dem julli ji ñi tax ñu nan tabaski muy fami bobu ñoo ñu ci jamu yalla la ñu nekkon ci jamu yalla kep la nekkon waaw wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ti jamu yalla ba kéro ngay fatu nit nak bo fekkante ne da nga bayyi farata di sonu ci sunna jar nga ñaanal kon li bu mu yobbu fi di nit ñi nañu tranquille nañu dal te xamni yalla tegul kenn nu mënu yalla tegul kenn nu mënu kon encore une fois de plus nañu delusi wat xel yi te ku tane nit nga dimbali ko te yalla tax ku tane nit de nga dimbali ko te yalla tax ñi nga xamanteni yalla defal na len tawfiq ñu mëna dimbali nit ñi nañ len dimbali jamoko yalla nak jamoko yalla subhanahu wa ta'ala imam usman ndiaye ñu koy ziar bax demb ñu ngi jotante telephone manako imam fo nek ni fi nga nek solo ndem mune mo ma ngi ci gën short mission lay dox manako mission lan la mune mo ablaye jebu seniko moma jox ay xewal ne man nako yubbu ci gën short tek ko ci loxo gouverneur mu set ñi nga xam loxo jotu seen ginnaw ñu barké loko tabaski ji ha ñu ko meengi nek ci boru ndugal ko ndam lay abdullahi jabu sini ko non ko ñaanal yalla defal ko ak bëggam yoy yi dafa am solo ñi tane nit ñi nañu leen dimbali imam usman ndiaye ma nga ci ci gëncho ñu ko meengi nek ci luga kenen ne fa fenen momu nek fi ci dakaru nek ci entreprise bi lu mu ci rousé mu ne nako bok ak jami yalla yi bu kenen defé né kenen defé nonu mbir mi mëna wayef nañu dimbalante jamono solidarité la té ñu moytu concurrence bi ci xari yalla xolul xar mu reey yalla limu xol moy bi ngay rendi xar bi ban intention nga am bi ngay rendi xar mi ndax jamu yalla mo la tax jog wala poukri mo la tax jog ndax jamu yalla mo la tax jog wala poukri mo la tax jog jigéen ñi tamit ñu dimbali seen borom kër yi ndax nag léeg-léeg nga am soxna soo xamante ni da ngay bëgg lu ko neex ba xëy yow nga dugg ci loo xamante ni bii doo am paix intérieure waaw xam nga nag dugg ci loo xamante ni bii bu ëllëgee bi ci gu tabaski soxna si wàññi la ndawal ba noppi diwale ci motard nga di ko lekk muy saf saabu yàppuy saf saabu li ko waral mooy dugg ci li wa mënul aduna jeexagul te
te mën waxu.

am fi nga jëm moko gën yalla tégul kenn nu mënu mbokk yi mbay yi ngeen beuy mëna tabaski beuy mëna tabaski beuy mëna tabaski waye fi tolni ñun ñoo dem bu société bi japp ñu a da dugg ci jaamu yalla gi ba fi tolni ku ko yew ciolu top la té pourtant mëna tabaski bokku na ci ñi ñi mëna tabaske ci ko xar jappandiwul ci yow kuy mi tap bi xar bu jigen bi ngay wacc wacc ba ci beuy ba ci xar bu jigen sax leg leg nit am problème tabaske ko deug la alquran moko wax wa fadaina hubbi dhibhin azim way way way way tabaski sunna mu akadala kuko meun nga def ko kuko meun wacc na la Riyam Lahan Bakir radiyallahu anhu waxna ni ci ak dundam tabaski deugmal na tioli bari ci kër gi tioli bari ci kër gi serign bi genn dalal ñepp ñepp tok mu leen yu seen yiti ñu ko tabaski di mu nañu anañu am xar nañu fété ni li neew ci mbolom yeke seen loxo mu leen fété leen ci leen man lay jor anañu amul xar ñu ko ñi ngi ni mu leen wacc na leen mais lolu tollu way la mbok yi fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra aduna tay day neex suba mu nakari waye lu meuna xew yeral sa dignité yannabi sallallahu alayhi wasallam newon utub al hawaij bi izzati nafs fa inna al umura tajri bil maqadir lu way di sakku nang ko sakku ak sa dignité ndax yalla nopi ni ci ay nek ci ay nopi ni ci ay dogal ci ay dogalam xaru tabaski nak bu jare nga rabasi rabasi rabasi sa bop bako la wata xamal xamal la ku tawar ku la wata yap yap la ku la wata xeb xeb la ku tawata dimbali dimbali la bobu genn nga cadre diine mo yu mel ni ñu bari dañu jaxaso ba mu jaral len len li mais jaruko serign bi amna ko xamanteni lu mu la defal tay bu ëlëgé mu yewle ci boom amna ko xam lu mu la dimbalé bu ëlëgé mu wax ko kon yow jëral sa dignité lo am nga doylo ko li am solo moy bis bobu nga xey suba di def ay takbirat allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukatan wa asila bayyi xel yalla subhanahu wa ta'ala sant ko ci fekk nga fekk den tabaski am nañu fi nekkon daw ren ñi ngi ci sigi teud sunu soppe ba docteur hadji mbake sar rahmatullahi alayhi wa radi anhu daw ci waxti ma nga ci makkatal mukarrama nek ak pèlerin ya tay mi ngi ci amel yo fi teud docteur le cardiologue l'imam l'istamolog yalla nako yalla yeurum bo demé fi ci touba cheikh makhtar gen fa'ilul khairi xamanteni bu tabaski ma san jot get lay jël def ko addiye ku ñew yew yob daw mi ngi won fi di tabaski ak ñun ren ma nga ci baqiya teud kon fekke gi warna tax nit sante yalla ba tax du rabessé bopam fekke gi warna tax nit sante yalla ba tax amna yo xamanteni du ci dugg ndax yoy daf koy soufel sunu mag gi ba ci haddu nday mu ma jandey war xamu imam muhammad sagir radiyallahu anhu tabaski tabaski fi lako fekkon wuren gi mi ngi fekk ci bir souf yel nako yalla yeureum kenn ku nek digeunte daw ak ren ngugu gungé mu dem bir bammel bayina fi ay dom amna keur yo xamanteni ren bu tabaski jote ñeppay singim ndax papa mi dan dende xammi 20 ans wala 30 ans ren du ko fekke kon lu fi jar yenu aduna jaruko amna keur yo xamanteni yaay mi nga xamanteni mo dan tok di raxas ak fa ak was ak nangam sangam ren ma nga ci armée li teud lu ko fi jar kon yow mi tek pression sa borom keur ba lu mu indi nga xeb ko bayil xel ni aduna yemul ci ben fan baye xel ni doomu adama bi tabaski wata don problemam doomu adama li nga xamanteni mom la wara lijeenti moy fan yeengi jeex at yeengi jeex tabaski nga 30 ans tabaski nga 40 ans est ce que di nga tabaski di wen eren nang ko rafetal loy def nga def ko ngir yalla loy def nga def ko ngir yalla te ñun goor yi aussi ñu am maturité parce que soxna yi bo len topé li lay duggal ci lo xamanteni bi aduna jaruko aduna jaruko waaw man gor gui ma gëna yërem rek moy ki and ak soxnaam dem daral di jëndi xar
bo joxogn soxna ci ne te nga xol be bo joxogn te nga xol be parce que yow ya ko ci duggal te yalla bolé wu ko ci ibrahima kero bi mi jël ismaïl liko yobbu ci all bi di def ndigalal yalla bobu fa la bayyi soxna sa mo tax kuy jëndi xet and ak su soxna do noppalu ndax bo joxogn mu xeb ko da ngay yew fajjat sol sa blouson sol sa cap dem li nek sa poste ga yemalé ko ci bolé ko ak ben saku ngogn ñew yew ne ko mi ngi ni bi la am dem te di nelaw senegal jëm kanam ndax ta'atu nisa'i nadamatun jigen mom sa bako topi ci ak bëgg bëggum danaka fa ngay mujjé yow dula neex motax wajuri nañ jël seni responsabilité yar njabot gi ci doylo li nga xamanteni bi man mom la am lolu dafa day wajib day farata nga dem ba sa dom xamni sama bay li la am li le mérité mu am ci fierté sa soxna xamni fi la sa dole tollu mu mérité mu am ci fierté lolu yow borom kër bi ya koy téla ci mbeurtel ci ñom nga yar len ci ay bari na tay ko xamanteni nelawo ndax am nga soxna so xamé aduna képp lay wër waaw mon problème moy bu né tay la tabaski xarmi sax bu ëtt bi yaato dala na non nan ko yew ci buntu kër gi ndax ñepp gis ni yeen xar sangam leen dënd yalla né wutu ca yoy yefi ko né la yoy ñun ban doone gone ñu ñu doon def yoy nga xamanteni fu melni yëmbël nga xamanteni da ngay nekk ci genn kër ñi yow fofu ki xar yow bo xewé sa xaru papa rek ngay japp di ray nan bi moy xaru pa bi yoy yefi ko né la lili nga dégg ñu nan jamono da miti waye jigeen ñi nañu jappali seen burum kër yi amna soxna yo xamanteni fiñ tonni manam bu tabaski joté lili ñu bettek seen burum kër ay xewal ni jaay doli ko ci wala jaay ren may barkelo xarmi jëndal nga yene ma ci na sama ben xaritu mbacke bu dëkk daru salam seigne mamoun mbacke seigne mamoun neena ma imam neena ma sama soxna se nek barzakh bu tabaski joté mo julé ba nopi bu ñepp dé rend ji xar man ci bamélam lay dem diko ñaanal man lu xew mëna dafa am tabaski jo xamanteni tabaski ji mujjé tabaski dama tok ba tabaski ji ñetti fan mu genn li bu bari ñew ni ma seigne bi ren dama bëgg nga sama alal ji lew na ma nga jëndé ko xar tabaski neena mo dem jënd xar ñu tabaski bu nopi tabaski ba ci dopp soxna sa faatu mu ne man mu julli tabaski ba nopi ci armée lay dem yendo ko ñaanal kon jigéen ñi nañu jaayante bu ko défé la soxna sayyidina ibrahim amon barké bobu mëna wacc ci njabot gi dana ñu yalla défal dégg ak top dana ñu yalla défal saade daré ni nañu délissu wat xéli dal té xamni aduna yëmul ci benn fan té li ma doon wax sank lu way tane nit ne ko dimbalé té yalla tax waaw lu way tane nit nang ko dimbalé té yalla tax amna ñoo xamanteni bi nak yalla defal na leen tawfiq bu tabaski deug ma lé fiñ tolli dañi da ngay gis ñu yone ay message waye li lé nga wolen sax pour remercier leen ñu fay seen portable ñoo ñi yalla leen yi jëfël ndax ko xamanteni aussi da ngay dimbali nit ba nopi nak bëgg fu mu tollu diko waxit danaka dootu ko jar gor boko dimbali dang koy sutural yalla ñu yalla defal deug ak top yalla ñu yalla defal tawfiq ilahi dafa melni exina fi nga xamanteni fi la war wacc sama kaddu ma ngi ñaan rew mi yalla fi yalla def jam yalla fi yalla def tawfiq ilahi bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam serigne job mo nekkal ci walu xarale gi ci wax kay gi seen bokkum tariib babakar job ci emission an nasiha 92.5 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

0: Jorom ñenti simili mo boto ci jurom benni waxtu Dominique Kama ma ngi lay nuyu
1: ma ngi lay fay Ali Ndiaye Diouf
0: tay ci suba Ibrahima Fall lañu andal ci machine bi ma dula fatire ay xëd yu metti
1: ah daadi dem def sélection am rek recruter ay mercenaires ñu ne ko technicien kon journaliste mu dem jiri wa décor
0: ñetti baram la may won de daf melam na lu muy tekki
1: ah wa décor kagn lañ nek ay technicien Ali Ndiaye Diouf
0: neena war les waxul bismillah Dominique ci li gëna fess ci etu yenekay
1: li ci gëna fess ñu doré ko ak yeglé kay bi di le soleil mom nak mu ngi ñëw ci bilan ci walum kom kom bi nga xamné jorum bi ñu denk walum finance ak walum budget da dina koy def mom nak néna ci atum 2025 recette ci wessu nañ ñenti juni ak ñenti témèr ak jurom ñaar fuk ak ñaari milliards ci suñuy copar boko tékkalé ak 2024 nak Diego bu am solo amna ci wa douane ak wa impo ñom nak daadi nañ wessu objectif bi nga xamne dañ leen ko joxone ci ñetti wër yu jitu ci atum 2026 ñu ngi dem nak ci loi de finance rectificative ngir daadi joyanti li di équilibre état bi yegle kay yi wax nañ tamit ci dakk bu ñu dakk ki nga xamne mo nekkone directeur des ressources humaines au Agirut Ghana bu mu fessele yenn ci hibar ci penchumi lolo la yegle kay bi di source a da di fessel ci xatam mom cheikh tidiane tiama dañ luñ koy topé moone da fessel ay hibar yo xamne warul won waruñ ko wona tegg ci penchumi lolo tax ñu da di koy dak manam licencié ko ndax té lu mu def luñ koy wowe mo di faute lourde lene li nga xamne fess na ci auto yegle kay moy communiqué bi nga xamne gouverneur bu dakaru da di nakoy def jëm ci ñu némé ku né da am ñuy nekk ci soufu point yi wala sax ci échangerie wala sax yenen bërepp yo xamné askan wi lañ ko jaglél mom nak néna da fasiyéné amal ay opération de déguerpissement lu yagul dara ci bo ci yoyu lé bërepp Ali Ndiaye Diouf borom dar
0: jerejeuf Dominique ndar ak fikine de ko ci bolé
1: ak tedibiti
0: ak tal wax lé
1: waw
0: yexi ñey ak mengeñ boy
1: waw
0: fofu ma dekk imam la fofé la soso wala samay ñoñ fa lañ soso 6h11 minutes Ibrahima Fall fu mu fekk bax
1: mom wa ties la
0: wa ties la
1: waw
0: ties daf mel nak ay football kat lañ dé
1: xam nga liñuy wax ci nitu ties ah nitu ties la da
0: nitu ties la moy luñ ci wax
1: néna grand thiès
0: ya grand thiès xamna ay artiste lañ mom
1: han
0: bo andé ñom do wédde
1: way artiste lañ mom trois biw la
0: thiès ak poud mo ñu dan kérok dé
1: waw
0: Ibrahima Fall ak pa matar sa
1: waw ay magi ñi nga xamna ñew ñu ci match bi nak mom ay ñom séni diop ak kan
0: ak ngañ
1: ak ngañ ngañ diop
0: dora dora gladiateur sawla jeureuf Dominique Kama ci kanam touti 7h25 ak 7h55 di nga fi ñew yaatal xibaar yi ci tout yene kay merci à vous Dominique Kama vous allez revenir à 7h25 et 7h55 pour la revue complète des quotidiens de ce matin dans un instant la météo du jour